0: tibani ti nambe ti gbamu mɔni bɛ lu ti prefecture mbɛ ni o ti ya prefecture ni o ti sud ya prefecture ni kita jo projet o bɛ ya sɛmbɔ projet wa ŋɔ bi yiwɔ ki ti agir kita nyɛ o ni bɔnsari ya titɛm ti prefecture ni ŋɔ ki kyerɛ o duna n jwe numu ŋɔ kɔnkɔn labari le nambo ong de a DL watɛ ti savanni ye o wɔ na ki ye bile kyerɛ ti duruba ŋɔ bin tɛgɛ tu kita jo tintie n bol kimɛ nansana ni lete ita bi pii ni bina kyɛm fam ni bi jɛ fam ŋɔ kele gbere gbere kita jo o du ya puŋ ya sam ŋɔ i kɔnkɔn la tɛlɛ nɔbo bi bin wɔ na ki ye sun wa ka bɛn ki ye ale fere ki lete ti prefecture wɔ ni la le dara ki ye ale lige ti durna tɛna san tinsa mangoni prefecture dɔlɔ ti di tinsa mangoni ne san nɔ ti durna o bɛ lete ne san tepe ya tonsɔn bol ni san nɔ ne kwamɔ lete o ti sud ya kal nɔ lete dɔgɔtiya dugu na bol lɛ ni mɔ ne la jabu ya fam ni san nɔ ne ba jabu ya dɔgɔtiya dugu na bol la ni yɛlɛ bele wuɔ na ye ko duga ŋɔ bi mɛn ko kita jo le taal ni bina kyɛm fam ni piu ni jabu ya sam nɔ ko tɛlɛ san ne bin wuɔ ne n nɔbo ne dara ki ye ti kɛ n taa ŋɔ ki sɔlin tuwo ki kyerɛ o du nkpɛrɛ ŋɔ kɔnkɔn la tɛlɛ nambo na bi ye bin wuɔ ne kɛmɛ o du kɔnkɔn tɛla na pugin le du kɔnkɔn ŋa tɛla ne ne kpiin o du kita nyɛ bi pugin ya sam bo n nɔbo ni kyerɛ ti taa ŋɔ ki kyerɛ o du nkpɛrɛ ŋɔ kɔnkɔn la te kita nyɛ di nin wɛlibo ye ti kɛ ya pugin ne ki di o ni bɔnsa li kyagla ŋɔ li ye lin taa ŋɔ ki kyerɛ li tuwolin firikisɔn nɔ li kyagla loo sɛn kisi ekipɔp nɔ wa ne loo sɛn ne diakoniya fɛ ne fade nigɛr ni gore institut bɛ ne ye i kyagɛ ŋɔ bi taa ŋɔ bin firikisɔn tuwolin nɔ ama li kyagla mɔ ŋɔ li mɔ taa li nɔ ki tuŋ li ŋɔ ki nyɛ ye li ya sam nɔ lɛnsi li kyagla bi yi lɛ ti afd nɔ bɛ ne tuwo mi nɔ li ŋɔ ki kyerɛ li tuwolin kam firiki jwe nu bɔ ti diɛ ne fala ne li tuwo
1: Amadi soburuni zakadashi bak de wara amadi biti de kadashini wara soburu de kadashi ye akoroka akokara bukasu fako asanu jumayusu Bonita House ti awurubo ikorobuko na anya nyinishini. Bonita House de kabrini bo ikirikara ONG ite village ni iwo dapangoni yiri korobuka ni ma amalikira fako nyinin kere kwa tiswa. Bonita House suteke ya no sufamam kara teke mbo iwe nyununi afwa kinyo afwa abra nyoni jen afwa kinyo afwa abra nyoni zo. Adena ye kurunya shifafte asano juma yonu. Ama de soburu kadashi amkoryo kara na ande ambete kadashi mbele fako dodori atinsu fako yenimba mbebuta so ngbumburi nyibebuta kudurukum nje akoro direyo sonson kara wara akoroka ayo dantakada kadashi bitafo juma yobrinu wara akoroka ayo banki kara wara akoroka adi wata ade usoburu ni nzan kadashi wara ade kadashi mbubu freka beteni akake koryo kara na afte injinia fako songbungri atarisu ni kudurukumsu akakikoyo kara na afte kebo akurusheshe menembo ikoka buyobutia ngujma na buoma gomnanti sanu akurusheshe busu na bukuryo budiki kire chashi akoro na abuka watafo ni kurutwe inenge chashi wara akuruka ujuma bo ujuma ni ifite angumasu akuruka anya uchengushi fako anguma juma yonu wara akuruka Aji Karashi Bitafo Dantakada Juma Brimnu Wara Akruka Akan Nwa Bonita Haut Ila Buka Bo Ifa Buka Fako Kakasara Ba Mukuru Yuena Angula Nineka Brimnu Bo Amukuru Nya Kara Kara Nye Wasu Buruni Nyo Fafite Abra Nyonu Menembe Bu Debudo Nyeka Bu Kwebu Mkato Bema Bufashi Na Buyo Karadoni Bu Kwe Busu Na Buka Kikuruma Nineka Fambamni Boto Abra Nyo Sara kere sara yesu tenge su ka babuebu su de karashi fako are na sara sara mokwenu ile bule na kye krefi nu imite abrasa nzuti ya mkoyo kara bonita house de kabrenwa masafiti amonya shidongo fafte kebe bukere asanugma yonso na bubuka mini shi na bufa anko gma brimno na nkroko sonso shimbo bafa kere ane mini shi bekun bubido kokoro womano gma yowodwa na bufa atin kashi na bufa kere adena nyuma na ma ambere mokrobaji nafa anyo ndende na amba kere anduma bonita house dapango deni bo idodo porogo barajeni kara ngula iti na sara sara ngwananu ile bule nache Nze ankuruka anti labari mbuchashi anfira itangrafu nyamamso abrangwana abrunnu ablanane na abramokwe wala abrangwana ningwana abranyone na abranyone nnu Bonita House bufa shifa manyuma menembo kukurubata amma

warkare sanga trefe fam no da maka ya kura ya so warakpi ya kwa kwe bukata ida dumano ya wula awuro ni lafye ya kita shida mambaka baya fada yere akim fume perini ya sherebe kwa da maka ya kuruwa tuko sunibi ya sherebe kwa da maka ya suruwa tuko sunibi ngoni itime desa kirefa ya karifa ya kuru na obuka ya suwa kuru mano de ya fafti edo ya su shere ne ki keme ka koda frino sangabo mi kona taragande na nyene te su shere ini yesu ari sangabo amma iko tike ganne mi kona ni waro kere koro tere fe famno ne koro ngo famno ne ka shere be berebe ne fame tan fam dongo be no manyi sangane ni bera amangar manno mi kon ko tike ganne ni la makum ni ba sangame no kere ka bone dunya pakki te su shirbe berebe yela mako barani biaso be anoma nyini sangani yeni bera amangara manno mi kun kotke gande ni basanga men be kele kabane dunya pakki yanga bakro mandeo barani biaso pem sungrum tarawa ngam fenem yanga batma de kem be ko ka nyuma bawo menu be anma bawo menu be yesu shere yobunima yobuga fere yobura may fajan fere daw sene fa bawro ifa bawro ne fa janat fere daw sey mabuda ko tarafin yobunima yobuga fere yobura ma yula nor bu fankuma no cerke bu fankuma yenga way yitara bula mo shekere pati awre yeshiro berebe ne fama etoro fam sambe bu awro be bu docteur nya biya berbaran biya sobe shibini ba ishma kadede tikano la feiri tiekurwa yanga tore yiri ci ko fa yesu shere mi kuni fala feni fawe jeke ni pa ki adaman de bakere ni tore yanga shere be berebe na ya fama ya kun kun kare da makala nyan cin baran biya so e kare ndike bo fa ne kur ko ne dike be ne fa kare nok mana de ne kunu nya beji to ngarma no de kare be fa ri baran biya so wi a fere wi a tore ya sabie ya fambaro yanga de kare be fa de mi kuni yere boy ko ka woni yesu ne wula wun lafiye de ko boy nye jini lafiye yere boy nyamba may tuko pani boro dama ke don ko a jare so ye don go fablari ko ra yenga ne don go ko wula no ye don go konjeno ye don go fumba kaso ye don go wula kumano yenga ngumano de ke kere wa fade yenga no kumano yire so e baraya to la makombe nyamba ma tuko kone bure so shire mi kone shiba ngu fani fa kun kon kare wula awrun lafiye ya nga way mi kone nyangurun sui na sono awiye trefiye ajura nzwe wambaka famea to ya nga way ya da wara nono indike kerebe ko kanyini nzwe na jo ya nga nyina baraka nzwe ni mi kone jure buka eso nyina baraka nzwe ni mi kone jure buka eso nyina baraka nzwe mbe so mi kone jure buka eso to nzwe be mi kone yikoro fabani wiye mushiba su shire iwe kanda zobe ba ni wiye brishi mikune iwe kanda ya shire bebere bine famayla makombe bodan saraka sura mikune shiba mfo ni ibofte nina wa shawrundo adina bere suma kuro fitina kumbukata na fama bula moshi aduwa bewe ya ufabaran biyeso ya su shire bebere be mikune shiyama ufo ni mama wirekpa shiyama ufo ni mama wirekpa shiyama ufo ni mama wirekpa nanya bakuro keesano ne kurbataram ne fam fashi to anden shin yerma timat mamu kurabir pa to kana mikone iba fabir pa me su shiram skuma nan kuroyi nan zukpa goyon nan filan to kokpa nan fakate mo de nan yuma nan ma skuma e kurba minam ge da ma shimo e bana yeyo amanshe labari bo iwesano kongweno ne fakpa kino famam yenga wi ye cindori bo wala bariyo bo yenga yani wabe atara jannam otara jannam ichimaka nyina jannam ni basa kininge de ci otara ba otara jannam ni nyaka yire mo ci jannata fo mo jannata fo ye ajanna nyingambe ma basa ngai denu idenu tenga nyina jannam ni bucinza jiba basa nga yani wande ajannam no tenga jande yebondori wora kerebo ashika wajana fete ye angume.
wajana fite ya mangume yang ankurudu dwea wara ankurudu ya tangrafu nyama na mfereso jankuruka angu dikibuwe ni wangu ne keram na ankurukodo na ankurukonye wara ankujuri ambere mwani tiyanshikibuwe na tiwi damaka yewe ikere ashirino mbem bukuruti labari nisu anka be babono be anka mabuda damaka bati yago tuenga ninge mnibuti nyiwa na wale suki wo ya telefon ningenu ama akwajo akere kebo dena kperichi wodemne mbondoma wodemne mbwembarama mbongwima mbwenima itishio na kurukere nyama wubu nyama biwabu bunzu itishio akpe namba bibungu tuenga nyinin kere na kurukere je chude na bafa nyina jannamne bafa awulansanu tonga ankuru frende tangara fu nyama so kana ankuru kere amde kiba ankuru fa na ankuru ngonyi na jannamne tonga ankuru frem tangara fu nyama so abarango na niko boro ne nyo abranyo ne za ngbene na amfrende tangara fu nyama so kana ankuru kere am sono be ya makuru dodwe na ngonyi ne jannamne tonga amfrem ntangara fu nyama so abarango na niko boro ne nyo abranyo ne za ngbe nina yam ko fere abrango na ne ko boro ne nyo abranyo ne za ngbe nina ne kam frende tangara fu nyama so bnyma je so nkeram tana fo mbo bi tanyina je nam ne nan ko dodo je ande wono na ma kura de so da mashina ye yo amashe labari bo iwesano na ye bukaso yangaichi shejere bo labari yo yashe badara kuri au fobia badara bongo bo au fobia badara ye boso au fobia bo kerene bo jama yanga sumana jisano moya bakere yashe nakambone jisano moya bakere nyetana fom kere pati be bo manya bere ba jina fam bo komiso batara sana bo moya bakere shejere kayeni ene bere ne pietana fo azia na kamboni sarata besono kreshi mere ti yeshi na kamboni na zumana kuna fo barale yene dunya pakia nga anu mama nani na sara sara mo kwembe wonu berani le bleu nyoche kele fin zoni mi tiabra 550 docte ye yene ne na barani dunya pakira kana na barani ne dunya ba kwaki ila fo abra mo kwene jemi kuna fe kora fashimwa toye bunga tenge sune buan shejure ne tinga nsu kabayo yenene yena baran sutura yenga zafari shenu yebakuni yenene na baranda abria ye bunga ye buan shejure adina kunkun kere kurutia bibati mana bati bibati ne tenge busu to bunga ye fanyine shejure ne fatu kambe ala no zamne afambie mna njama kere bunga ye buan shejure ye manya jama kere kukwati barani biaso bunga ye buan shejure yanga jabu barani biaso jabu fo biono tanafom kambe ala no nyomni ama fo biem na jama kere manda fo biono tanafom asadro le no zamni ama fo biem na jama kere nga yesubu an shejure ine shejure la barani yanga fatu asadro le no zamni ama fo biem ni an jama kere le fatu kono kerebo zongon karamo karama fo biem na jama yesubu an shejure yanga chuma barani biaso ya basura fabiano tanafam kare angwa fabiano tanafam shirabo la no nyomni ama fam biem ne anjama kare banja so fabiano tanafam yanga nan banja de ka fabiano tanafam wanzam de ka fabiano jama kare ya tanafo afsa zongo afobie shi sirikin zongo no tanafam kare ya tanafo nabi kare ka fabie anyonga frana de ka fabie ye tanafo dambu fom ye tanafo mebo kom nan soni na je kom fom bu ngay bo an kreche jore nyang bandi barani biaso ye nga pana mbongo fom bu ngay bo an kreche jore kadi ke bo otu ye tanafo badara fom le badara kpri ye nye na barani kwenye tanafo azia na kamboni sarata bedangu fede me
yenene iti yeshina kamboni na zumana de kuna fobarale yo koromano anoma manane krefin zone miti abrasan kongwe sanga garamano warabeno azafare sheno ya feraza fabiere bakune yenin dabre yebunga yebu kalabarin suadina yakun konkare kurti yesu da mashina yayo amanshe yanga bebuka so ete